0: Virginia.
1: Ayaw ka balaka kung napaakan ka o nakamrasan sa iro o iring. Kay abri karon ang Rabies Buster Animal Bite Center dinhi sa Cebu. Adunas lay anti-rabies vaccine, anti-tetanus ug uban pang vaccines. Busa, pagpabakuna na! Rabies Buster Animal Bite Center, nahimutang sa 2nd floor, Estelita Building, National Highway, Barangay Poblacion 3, Karkar City, ibabaw sa East-West Rural Bank, Karkar. Naausab sila sa Talamban, Mandawe ug Consolacion. Rabies Buster Animal Bite Center, anda mo alagad para sa inyong kaluwasan.
2: Y101's most precious hits on